yoke na so sa gaina ngai na ko beta yo ba de beta ponio koyo sa ba e se la ni so la ni kwa yo ka kate la ko tuma kashi soki mo sa ni ko sala kara pa ka

yo ke na so saka na ngai na ko beta yo ba be be na poni yo koyo za ni ba ye fe ko dali so za ni ko a yo ka ka te za ko tu ba kashi so ki ko za ni ko sala ka ka ba ka mo ya.